Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Badi malu minul bela maikang West Coast Radio la bunda fulan yang ola nyin tembena. Tanko nanto neumfula tombo kilingoto. Kumaka wanyinka bundale kutu isate ole kono. Bankumbe Kairo kono alama wa Kairo sabatila. Kairo tanolbe banku wa minka mansabaspano tala sendi beso je Kairo la. Sasa tolu menulbe leptanol to suolu kona inakata inaka na manso sendi beso je ata sahama. Menuldu ya lonko setan na bara ledu mansabula nyintembena. Bankung kanjam bankung ye bantala mbenda manso danila kumfaye kun fase jisuma bela kuma kebe murundela dimba ya lukan ketan ka setan marufo la miyesi wa taradin kirato mbeduala nda sabantole itol welata menulkan hani menul latema mansose yamfo kebe ila junubo le menul bara baluoto bayring adama mantima kebe dundi malayka hinan teolu bulu kela sadamu nko mentolu mahkamfana mbe nyinyan talungula alakanaka sayin kute mbe ulula mso tentula mbaja ila mbe duwa lama ani mingo mimo ulula tinyintembe na ulula keodu na duwa bae wato wate ndano mbe duwa fana nyini na jamabulu ani sabante freto mako tengol bembe nke tentula mbaja ila la dunyoka mbe duko ke kanjama ye kondalita kake nyame mbe na alfa konto na radio tujang ani nimingo mindi mbe dendi nduku wala ani nduku nyonko tengol minube media section na media section to jama antitala ngaltu koma habayri mbo wo jamale nyini ndeng suta nintile wato on 92.1 water on www.wcr.gm mbali bismillah la ala kachato waton safa la la platform oto menka korosiro ke bake ka harabadi ya sabatin din dammangulu tema menka natale doron wala mala jamala talibote fato barayafa konak mbokai santalen geremlen bu bahaba dilene aslamu alaikum wa rahmatullah di nyanal jama ci askan ge waye di santa di gerem suñ borom kum fayekun buñu maye feke akatan ndax ñu mëna tew ak yeen tay programme bi di len indel sen waxtane jagar kergi waxtu bi nga xamne dañ ci dé sentu bu baaxa baax li nga xamne dina jëriñi askane rewmi kon nak ngeen andasi sen talibé asken gi fatou bara yafa di ñaanal ñi nga xamne ñu ngi tawte ndax ñu ngi dunda li nga xamne nak nekut sen sago ñuy ñaan suñ borom kum fayekun mu may len tax fi ndax ñu mëna délo ci li nga xamne moy sen sago ñuy ñaanal alhaji jitey fang dem mu gan fam joggé yalla denkal len ci loxo malaikaay or ciegal len sen bakari may len aljannatul firdaws ñun mi feto ci waanu dundun bes bu ñoo jaakar lol malkul maut mu dal di ñu fekk ci yoni siratal mustaqim santa ko gerem ko bu baakha ba di ko ñaanal wer ak werle feke ak katan bu anda fan bu goda ka nga xamne may sama wajur bu jigen ak keppa ko xamne wajur nga ak bani adama ci jamanu gi way di ñaanalal sama wajur bu gor ak haji jite yef fang dem yalla denkal len ci loxo malaikaay or way jegal len sen bakari may len aljannatul firdaws santa ko gerem ko bu baakha ba ka nga xamne may sama borom ker ci nanguto am may daldi liggey ak askan gi comme numa ko war daldi def ak yeen way jaajeufal ko bu baakha ba diko ñaanal ka nga xamne may suñ kilifa ak ñaanal kep ko xamne am staff nga fi ci radio gi ak suñ yenen natangoy nga xamne ñu ngey liggey ci bop media section bu muñti doon ak askan bi nga xamne yena ñu ñor toujours di len ñaanal wer ak werre feke ak katan bu anda fan bu guda ak heewal bi nga xamne dina nek heewal bu baax ci bani adama kon nak 5 minutes mo tegu ci 11 o'clock fi ci studio gi lata program bi bena awala duñ def dara rek daldi andak yeen ñu wéccu halat ak kiss kiss ñu jaanga ci kilifa yi nga xamne barki dembo njaay fi lañ nekkon ñu daldi fi nek ak ñom demba yalla daldi len ar samalen ñu daldi tew ak ñom tamit tay ñu bëgg rek ñu gesto bu baaxa ba ñu daldi ñu fatelel ñu xamal ñu jangal ñu ñun daw yi tay nga xamne elek ño wara nek kilifa rewmi ak kilifa yi ci kerga ak kilifa yi ci place liggey kay kon ke rek ñun yeb ken reeroon ber ci jamono gi comme numa ko de waxe rek la election iya lañ neka kepp ko xamne yaangi yengatu nda yaangi hey
ci wanu politics li la ñor be ñor rek moy da nga bëgg nga sama sa place nga daldi sama li nga xamne moy sa parti ñi nga xamne nak opposition té ñom lañ leen ñor rek moy ñu sama li nga xamne moy tour parti bi té ñu am li nga xamne nak moy place bi nga xamne loolu leen nekk di outé ci jamono gi way li ci gëna ké mané rek moy dañ dé wax né lu oppa touru taxna nak toujours dama dé wax né jamono ñom suñ baay jamono ñom suñ mami ñew bëk ñun sax way su ñun nak dang koy konté ñi nga xamne nangul nañ sen cadeau wajuri nangul nañ ñu askan gi yar leen tollu nañ ci jamono bi nga xamne doré ko man sama masi jamono 2000 waje ko ci souf ñun yeb gis nañ ne lu bare bare ndaw yi ñu ngi yar li nga xamne nak moy sen sago bu mané rek ndaw yi ñu ngi yar li nga xamne nak moy sen sago moy ken la jaatut kelifa ken dega tut kelifa li neex suñ bakken bi lañu top taxna nak lolu lu mo féré rek moy magi yi nga xamne yalla ñom lañ wor ségal ñu daldi andak ñom ci jamono gi liggéey war na leen liggéey ci anam bi nga xamne si yeen la mo ñëkke mu daldi wacce ci li nga xamne ñoy ndaw yi tay kon ko ñun yeb gis nañ ne réew mi tollu nañ ci jamono bi nga xamne nak ciow ciow li bi bari na yagon na fi way ndax lu baax la li bokana ci suma slogan programme si gis nañ ne ci jamono gi spécialité mo ngi fess heet hibaare ci li nga xamne nak moy mbiri haajale ci li nga xamne moy heet comme numa ko de waxe rek yoyu bokana ci fum sas budé kilifa yi jëlut sen matuway def de jur fitna yi bari deka yi nga xamne judo nañ dega nañ te ñu ko gëna continuer di dega fiu wa doomi rew yi nonu buñ ci naré sukandeku muy yow njiti muy toga kat deka yoyu ndax gani ci deka bi buñ ci sukandeku rek day jur ci li nga xamne moy fitna te njel ben ci lolu nak moy tribalism moy hajale ci li nga xamne nak moy het te nak gambie ak fu rew mi tollu ak ci semaine buñ tollu ni comme numa ko waxé la te fo duga fo mu ndi nek du ci liggey kay du ci carrière du ci place ngouré spécialiste suñ politicien ci bu gëna ñu jël at bu nekka bu élection iabe di ñew ñu bëgga indi haajo ci digante ñi nga xamne ño boka ben cin ño boka ben bol di ci tiba di lek ngir lan ñom sen on intérêt betahna nak ya gëna fi ndax lu baax la ñu sama ko always ci suñ jëf ak ci suñ cadeau kon nak tay lañu tek ci table bi rek moy haajale ci li nga xamne nak moy het lan la mëna jural rewmi wax ma sa doomi rew de way rewmi bu doomi rew yi na rasukandeku ci lepp lo xamne ñu ko def ndax haajale si het moy tribalism mën na fi dunda parce que su de west coast la ñoo jël exemple kañu élève ci jamono gi ñago la kulen di defaral programme di laka olof doomi sosé la kenen doomi pol la kenen doomi jola la nda mën na wax né place bi man mako élève kon ñago rek lay employ nda mën na wax ne place bi man mako elif kon programme ndiago rek lay indi nda mën na wax ne place bi man may boromam nda mako elif ndiago rek ñoy deglu programme bi exemple bi fi la koy doré kon lolu mu ngi la mëna wone bo taxawé nga ne man suma xet amun morom budé da nga yëkëti sa ndey jor sa chaameñ bi dina la ko wacce dilane hedi jambour tamit non lam ko fonké
kon waxtu ba jot na pour yeen magi tay ngeen tok ngeen defaral li nga xamne mu ngi yaaxu ci dekk bi te nak ñun ndaw yi amuñ waxtu comme nima ko waxé la lañu gis lañu dégga lañu jël diko jëfo ngir tay bu len jigé mag bu ne lamo ñaan suñ borom rek mu maget mag ak ku maga duñ ben ndax jamono bi nga xamne sa xam xam sa katan sa alal munut la fajal dara gone ñi nga xamne ñoñu ngeen nekk di sos di duggal bañtel ci ñom ndax dañ dé wane xol bi nga xamne bañtel mo fa ñëké ndax jaama dina fa endu parce que koku lamo gis rek moy bopam lamo fonka rek moy bopam te du mëna jëflandé ko ken dara kon nak yeen dañ leen yar ci jamono bi nga xamne duñ xamne diw ci xéti nangam la joggé ko duñ xamne diw ci kër nangam la joggé ko ndax yeen yeb bo len boké ben kër duñ xamne kan moy yaayi kan ndax ban goor mo jur kan barké dem bo ndjay kon lan mo ñuul ci ciim bi ba tay ngeen bëgga pour sosal ñun nga xamne élek ak le ci biir suñ loxo ngeen amujé ngeen dañu jaxassel ci seen on intérêt comme nu mako waxé la ngir hajala ci het bokut fen way nak every year deng de gis suñ politiciens ci buñ oté mbolo li nak dinañ ko bëgg diko indi always buñ oté mbolo ñu bëgga jaxassé ñu ne men ngir seen intérêt waxtu bu jotna yeen kilifa yi nga xamne de ngeen féké won jamono mam sa dawda kay raba jawara ngeen féké ki nga xamne moy président jame ñu andala ki nga xamne moy président adama barrow de ma ñang don top honorable Ousseynou Souaibou Touré ci coffee time be fi ngir politiciens bu ne amna ni nga xamne nonu nga de mbuga toj sa bopi jana waye nak fehel bu ko jaarale fi nga xamne disna te do ko meuna antal mam jawara amon na li nga xamne lolou la don use as a slogan be mu ray parti bi nga xamne moy PDOIS de len na ñi ideology buñ am dinen jël sen jabari sen alel du don sen alel way nak waxut ne sen het du don sen het de ndax ki ñen don diw bu wéné dina len génné ci dekk bi ngir lolu laal na ku nekk ngir sa dawda nako yalla yérem ca fam nekk amon na jabari ako teng na jabari soosé ak kenen way nak ndax ñun ci suñu intérêt parti ci suñu intérêt place ci suñu intérêt politics lañ bëgga taal dekk bi ñu tok ngir nit ki bala ngay ilif da fay fekk nga am ñi nga xamne ño nekk ci sa gannaaw ñu gis tak lifteria bi nga wara am li nga xamne moy baatu bobu way nak Fatou Bara ya fa talibé la kilifa yi ñu ñoo bay xel fekke ngeen jamono bu ñom sa daw da kay raba jawara du dan politics gay ci réew mi ñu daldi and ak yeen we after the 22 regimes of yaya jame di nga mëna wax ne waw tribalism bi according to parce que comme nu mako waxé la man bu jawara bi mënuma fa netali dara bu yaaya bi tamit bu ñël ben bi mënuma netali dara ci digal lañ féké way nak amna yenen tribal sentiments yo xamné boko buggé wax ci mom ci kanamam mom moko mëna wax mu jikko way not from ordinary man ak yow ñu ñew set under this regime lan lañ mëna wax
ci kanam ka nga xamne moñu elif té duko arrêté té nek na li nga xamne doomi gambian ci buñ ci sukandé ko rek day jour li nga xamne moy fitna ngir rew mi hajale bokut fen tay di nga wax nit ki ne bokuma ak yow yow ci sa xam xam ak ci sa kaadu nga nek di wax way taxaw len ndax ngeen tok ngeen jaakarlo wante ngeen sehal ben kaadu ñaar be ñeta yow yaane xawma ko way mom xamna say ciosan xamna say mbokk ki la jegi mboko ba ñewna kon nak waxtu ba jotna doomi adama nañ baye suñ xel ñu xamne lepp lo amne ñu ko def ci suñ dunden ak ci suñ jami baken ne bes dina ñew yoyu nonu dinañ ko layo te gemeñ bi du wax waye

am tay ñun lu ñoo bako ngir ñom dekk nañ ak façon xet bu neeka seen waju re sama nañ ay façon xet doom bu njabot bu neeka te bokane ng liggey kay ak façon xet bu neeka ñun tay buñ tole be jamano ak place jaral ñu ñuy indi li nga xamne moy hajalo ci het moy tribalism ñu war ko moytu parce que tay bo jale san loxo nga joxoñ ko si kenen xamal na sa bena baran nga jël nga joxoñ ko ñeneen bi yépp ci yow la mo fétu kon fi ana lan moko fi jar way li ci am solo rek moy man ak yow nga xamne ñoo dé tax ñuy am sañ sañ bobu ñuy am opal opal bobu parce que yenaay opal la ak sañ sañ ak ñaka xam parce que yow bo xamé fi nga boka lim la ñoré kenen ki tamen bosam non lam ko ñoré kon gambia fi ni waxtu ba jot na pour kilifa diiné ci bot secteur imami pastor si it's high time sen gew banguk war ñu allow li nga xamne moy politics mu dal di ñu yaxal li nga xamne moy suñ rew comme nu mako waxé la demba di nga wax nit ki dara mu war ci sañ mu ne ah suma sét won mbir diw ki la makoy def waye nak tay tolluñ ci jamono bobu parce que da ngeen ñu yar ci suñ sago ngeen ño bay tamit ñuy wax di def ci suñ sago fatu nak talibé la wax dañ koy déglu su boba nak ka koy déglu moko mëna jël faram fanté ko jangasi mu mën ci am li nga xamné loolu la moy ndëriñ ñun ay talibé lay kon nak mbaa di nga lu mbé même fo kan do ni nga surwa kangoto mba fatam fansi lalé baké né ma di nga kangoto améta kelalé bari fo wolé ñanta woto fo ku ken dolem kerla wo kerla isé hakili tuama bayrim fenne mu meya lonko molu safoko haraba di nga se koto soto fe nga se ban jakal kuwol seke tunkan saw ngoti bari kuma kawa na manan koto wala tinna kuma mu fenneti ni ba fola afo awatila yafo afodula yafo alam moy lali wato sitale men wato watindi komi nga fale nyamen tandu be continue la kanyin natin na programme to frequently as far as de karte fayo walinkan karte fayo be walinkan mbe nga jela ñin tembe dala ten sono be hayri mbake membe dende ñim bankuna sifatam fansi ku ke wala ñim bankun kan fannalu to political gathering to fannalu to kabo mo la audio luma manna pour ko any specific ku landi tablo kan bayri nga falo ko ameta kela bari fo wala ñanta nse fango ñinen ka wala wato watin dinna kunun dolle le ñim bankun kele fobi na kunun ko kunun nata ay bi wulu bi fanansa me nyaawa nya abesama wulu lale woto wasama ni ya kumandi bi lanu ate dankuna barebutum fenne mu meya lon ko hakili masa hakili tu ku wulu ñinul to baake barabe hakili mal yele bare mbedi yam kan hakili mal lella ngaje ko dunya kono banku meya lon ningel history lu jibe fitinolu wuluta bankolu menka ala history la basic foundation o jama bejeto ndol safoko kibari janjan nala ka follow wala la barhani aka follow men na walemu ke fam fisiandi inyongola siyoti walem sifatam fansu ay sembo soto banku wa banku ndinka wa banku nyaton kolu nyanta sila yela tamandir bulu nyaji be banku nka bayrin dunia ntolu be mu bani adamal te moman fi sa moti e data potoni banku fimalla data potoni

0: banku fingol la fata fim fata koy andu mona manam fafa na ibe mendan na santo ikebe murundi bankole to watafawaro ni mfamfisi yandole nyim bankunka bere mbedi yam kay nyim bankole suturu palaso nyaton kolo ni ta ko isi ta ye fango jibelo ko itala siyo le fisiata si ko tangati ita dunna siyo doronta mansaya silela ita dunna siyo doronta palaso dino lela ntulu banko dingolo hakilitu wati sitama bayre ngaje nyinke to slogan natin na politician ole wato watin dinna ni tolla carte ke sanyene wato sita ika kumala fontani tema meng aben tol sondo mo dundila nyoto aben na kano la fala itolla karola pour itolla interest ka bayre mbini ta wuluta ni to ko mi example otala na studio to jan west coast janne boss mi yentol be nyaton ka ya manja kole nte mimbe nyum programo nati kale mandinga dingola mundi nga fulol soto jan do kola nga jolal soto jan do kola asiko ten na asiko ten karone kola asiko ten na asiko ten wuto way men tandi doro wolem ko onkul pitata wulin wala bibi la la ko na radio to jambe manja kol doro netala do kola ata wulin wala ko na nyi radio to jang atol mimbe programo la moy ka manja ko programo doro ne binala nyi radio to hani mo monding ayela juuni la nyanto dila ila programo ni la awa atambindiru nyaatu tetele bulo kono ba naata la nyaame nani luwal la tinya sarto manta woto nyaawa menni tandi ko nyaaton kamaralla wa maralla itale be responsible ling ila dimba yalu la daji ko la ni nyone ne teje bayrin to ngalen nako ni radio to jani tala nyung awa ton ta fenkala mi yalon ka be problemo naata la radio e na nyaton ko be step tala woton to kuma fala mi yalon ka be problem wulu la ni radio e instantly na nyaton ko be nyaton ka ya pala so tala hanna bota monu la moy roto bantoto nanin jamala jero manta aben kuma ndela la kanyine ka ila programo wato yemem fo jeton tamala moy bar mol ye nyinni nyine fo fakata nyaadi maralla la fanna mbole fo kanja woto abe kumayala len kanafo ko nyaale be na politiko la woto be la firin carte ke sole la niya moy ibe kala marlaati yemo le soto ikoma men ikete la dim ikete sonta ikete la dimbayati ite nata ke marlaati woto marlaaw maralla wajibu le bema niyeti nyaaroje kekan ila maral fengoluma ila nyantole mo pour ka wuli ka ragle Byron, two wrongs cannot make a right. Wala mita boyta nta boyta wata tonya nati nola. Bari watu wa sita le puru banku dingoli ya lonko. Ntolubi bakili, ntolubi fakili, si manfisa siti. Andung watu wa sita le na politisya nolibe nyina dundika ndamangu lutema ko. Karimu nyinsi karelete amalafi nyimbanku na kairola. Ameta kekane. But kuno njio mimbe jibidato anim bi jio mimbe jibidato ite kilinti kuno moli ya maralo kenu ile dimba yalu lale ni alifako ale dimba yale danjang ika dawoleto bari bi dimba yale befangolu sambaka webe karandika menna ko kuno maralo se tambino nyame mola dunyokono bi wa maralo mantara kere bi nida kwa ibe makatuwa bayelale ila siyoma do fanambe makatu baylale ala sioma makati bayfulo kamune wulu bankunka woto wato sitale molia lonko nying gambia meta lori ne political jamani kilim manyim bankundo andunga dunte nyim bankum banna ye banko taranyame kairo kone political politician ol taranyame be siri nyim bankunka kono ya mekso ya maintain yesim fanya dota menin ka fitino wulu siolu damangol tema barin bini to lota e konta mu nyin si kare let nyin si kare mal la fila fo ite karto faile yeke mansati wota faite la siodo ne beta si no la mansa ya pala soto collective responsibility mo si jamal lel be ka fula ñoma minul be ta tamind la yeke mansate bar si yo kilin na tatara ñi bangun ka min ba si so kon kon nako ni ñi si yol da may carte o fente wala be mansa ya place o dilan woto wato sitale maral lalu na ñaton ko lu dino la carola luwa la carola bare ñu fulol lel be banko samba kan at this moment na dina ñaton ko lu nga wuli nga kuolu bay men na lota mo fula simula sa fitino wulu no nyim banko kanne ala man tankalala katun tribalism keta fenneti me yalo ngay simfa nyaaso to dinkira wo dinkira to abukalaba bayren tata sonna moy jutuna do ko tem fananta sonna moy juta sila woto mbe kumandiro kila ñim palaaso mo mo be fennete karafa femmem be tata sino la je waati kilinna be dum fananta sino la je bar ala yete min ni bo aye sindije alin kana sonna palaaso ye jaragne nganna yoma sanna duniyala bari ni mo se tara ku kilingoto nyaawo nyandin ni ko be jutula la siola do nga ka fanga ja konole enim mo se tara ku kilingoto nyaawo nyandin ni ko be jutula la dino la do nga ka fanga ja konole andu nyim fem flol mu fennetu dunia baluo kono ni ni mo be siring aliman tara ku kilingo kunto alikutu nyoye aliman tara ku kilingo kunto alikutu nyoye purusiyo idea jangami sin me ya dino ne christian ya dino la soto wollel mu dino fulol ti min recommenda nyim bankunka nkuntio jamano ane sitale ane iketa siñolti ane badiyata in fact anyi nyata wollel ma dina nsafo jama jama lonnale min fasara ane minul be jere nya kelingoto woto gemme mun tolote ninna palaso ka jarenye fo akatina nkombe kula wulula nyim bankun kan me ya lon ko ni atata mo fula singola ite mem fanga ya fe bo palaso me nyinen kan atine la o palaso watila bari ka mollel mara minul sonta marola e ka mollel mara kayro be sabateri banko min ka it's high time kuno ni mo e kuke mola ka fula ko ni mamira kare la kuola bari bin tol bi dinde ngol nko hanu wa kare be lori wo wato le mama kati bayo ka dia dina akomoti woto wato sitalatol alifali menulu be siring aliya jere jawara yala politiko ke nyim bankun kan nyamen fobi sita atol alifali menulu be siring aliya jele ex president ya jame yala politiko ke nyim bankun kan nyamen fobi sita woto wato sitale nin tolu bebe nyim politiko fanan na jamano jibe kan memo president adama barrow la nyaton kayati anin opposition la nyaton kaya kotola it's high time wato sitale purunge hakili bulandi ko nyim bankun sanji taworo nin kilen fa sanji taworo nin fula amantinya itolu tatinya nola wobe keno la nyadile jewara yala political nyale soto aya nyongolu lipano menna politiko kono compide wa sb no nyame ka ton kuno mbano makano hana manke kuno tefang meta wala slogan moy laloko jewara e ming introduce against them wole kata fenti mi yalo gambia nolu sondomol ma PDOIS mutanu wo watola pour ke tambinde baraman tribal sentiment use because aya lon no ka tabulo wulindino la sifatam fansoto musol milu bata ko ma wol musi nyaadil lelt abadi ngol fututa menul ye wol musi nyaadil lelt adimol abedi la menna wol musi nyaadil anen si nyaadil lel be dending wo plateau nyinto anen minul be programme o kekan ya jamela wato ma folo romante fem fono la je barate mo men nya falu ta ko nga ku jama karanje atele sa kuma jama fo aya wati barata bondila from anybody abota fana from anybody according to nga menje nga memo yurin TRRC oro bo bala telema sa en be nyin tembela min to oda ko bo jomale ma kango be jomale bulu anen jomale bankun tamandika komi nga fa nyamen example olem ni radio to fente tambila jamme be kala luati nya kuoti onko pita be sonna menna min be toje wodi la radio la then why not ita maralla men bankun na chabo be tele bulu kona la kairo la fanna la betala commercials after the short commercials dorong be murula ngala kumande roluta
1: yo no def yaagi melni ku am stress de
2: suma credit bi jeexna
1: mangi won ci ay waxtan yu
2: graw
1: yo loy stress after sel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
2: lebal ma loy lolu
1: waaw mala ko wa after sel rek jom ñoy su xalidami mën nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
2: haral de kon jara tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
1: dedit dina am pour def yo mané be bugga dé ñu né la coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali
2: tak tak rek
1: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga dé
2: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
1: wala lolu nak moy mbir mi su féké né da nga dem be jéxal crédit afussel ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la néxé ak fu mu la néxé nak
2: kon haara ma sét ba xam té du star 232 has la
1: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afussel ak level ma service bi yalla fi nékkal
2: waaw li gawna di kon afussel dal yombal na suma bëss bi
1: waxon na la ko dé fu néxé ni dal mu nga japp sa business num la néxé nak way nak del fay bor
3: Afrizol, The Gambia's leading network.
4: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
1: Hello, AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
5: Can you remind me a bit about the CUG plan?
1: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
5: That is amazing. What do we do to activate this?
1: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
5: Wow! Only $100 per subscriber?
1: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
6: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
7: Memorial and Thanksgiving service for the late Ebenezer Kwaku Bwafo Adade, also known as Agyaku. On behalf of the family, the Asanteman Union in the Ghanaian community of the Gambia, all Ghanaians and well-wishers are cordially invited to come and celebrate his life with the family. Venue, Nows Hall, Carnivin South. Date, Saturday, 16th May, 2026. Time, 2 p.m.
0: Lolay dega bañu joggé ko ci yeglé ak yebané légli dess ci waxtu bi rek dinañ ko jagaré askan bi nga xamné ñu ñu bayyi xel ci jamono gi ñu dal di dégg sen halat ak sen gis gis ci li nga xamné moy mbiri
8: tribalism fi ci rew mi mu don li nga xamne nak den ci wara gestu bu ba parce que rew mi suñ rew la la ci am solo rek moy moy yow borom jitt bi moy xale bi moy kep ko xamne su de ci rew mi ngay heye li la war moy luy bolo ni ñi yeb ñu dal di nek ben waye mbiri haajale ci li nga xamne nak moy het waxtu be jotna ndaw ngay niw dolew lo li nga xamne moy a particular het mu don nak ci het ba muntu don lamo jur rek moy fitna lamo jur rek moy 71 koko dem na waye mun nga ñew rek on 7171 444 juroom ñaar bena juroom ñaar bena ñent be ñetti yon fala nek di jël sen call ci ps mun nga ñewat kon ba di ngolu ñentembe dala doro mbal la kuma ndiro lu talale on worawula keling worawula keling naniko signa saba si fatam fanso se mu man torale wulu non na bankon kang sutoro banko dingole nga first call ata line auto allo salam alaikum
9: wa alaikum salam
8: jamare
9: no so watan di rafene te appreciate ko bu baha baha baha ba
8: ñu boko
9: thank you very much
8: okay
9: ci ngi rafene no te ñu ko appreciate bu baha
8: ngere
9: xam nga dem nañu la may problème bi ñun jowra tan man nani ci la am suma 18 years
8: okay
9: nga am ne fo na fa tuti nañu former regime tam APRC bobo tamit moy lolu ñu féké tay demba na nga do yassa dom ci bobo lu war ci bobo dafa don jappalé mota yar amon jëriñ torop way fu nekkani sa dom sa o sa domi raka sa so ko laalé yobu ko yobu la police ñu ñoko door ko nga la ko kon dafa melni yaangi ay kreen lo xamne ni moy lolu jamono bobu nañ doon yarate tay mom mo ko ne won jamono tay ko ne zan combat station ñepp xamone lolu waye fu ne gani daraka la tuñ dara suñu democracy nek na bi moy democracy wallahi luy haw legi fu ne kan ni li alhamdulillah democracy fi yo on dafa lu wa dafa wara dox kon MBP dañu wara try ñay ñaan presse ci bopam bu maslaha su bëggé maslaha dëkk bi du dem ñu néna ñoo jaxaso té jaro ko té yalla bu fi am ku jaxal loi di bu maslaha ku bëgg and kra affaire travelisme ñu nga tegg yoon yobu la ko dem tejj la period do mo fi amul jamoro time do mo fi amul ya jame time do na fu nekkani so lo ne nga wax lo ne nga def perte ci gina da nga gis xalé bu ndaw on the 11 years service di mandi dem da fu nekha di jamaate di saga da yo su bu se wa sañu saga la yo ke ne fa bi legi so doye doli jamur bu yobu la police wa jamono bobu nono so ne ke ne yo dor ne asib de nga ñu ne ah do mi do ah bay da ma dor ne nga ñu yokal waye fu ne ke ni yalla xam doyna hey lu wa su do su deka lu wara jare wallahi tu ñu am jam da fa di ko sister lor mo ñu sona dara ñu doxal luwayi ñu doxal luwayi azum nek nek democracy country loi da fara dox ci bu ba ku nek am sa place bu ko sa ra fu en bu jam fu la doré thank you very much ñal ñu dafa jama fa afi travel ci mom da fi sajot ñu bo bokka ndey bokka bay man fo lal mang fa mota man ci diga bi la nek man neutral ño bokka ndey ño bokka bay no mota wat thank you very much yalla dafa jama gis jama dega jama thank you very much
8: santa ko gerem ko bo baha ba 7171344 de juroom ñaar bena ñent beñet yon fala nek di jël sen call si ngeen anda si accentale we asken ge fatou bara yafa allo assalam alaykum
10: wa alaykum salam sister alaykum
8: jamare
10: wala ko te programme bi amna solo
8: ñu boko
10: no because Gambia ñun ñoko mom ne ko ndi ewo man olof la man sosela man sorou la Gambia len nekati ewo te digala barki de mali amut yu won because ñun ñu leen leen yaaka jamalante because nga gëna def sa man comme suma santa dama sa santa ala mako wone ko gumi na ma hay lo gambian yo foreigner nga manako waaw manako way yow jaranga history ka bi abuba ne ma waaw manako mun nga ma wax kan mo binda flag gambian mu dem ba suka na mu na ma Louis Thomas manako de good manako ko ko suma mam la manako mun nga ma wax kan mo binda court of gambian mu wax ma mono ko na ndu ñu sen santa bori na gambia ñu ne mo ne dede mono ko dayo dama ma gëna ne ka doomi de ka wi ñu ne mo ne dede mono ko gonté buñu jël ay santa du ko dikalé wala du ko jox ay xéetu wala ay dara ñu ne ma boy mo ci fam sa mo mu jël ton ñu ne ma boy mono ko ndam ñu ma boy boy sa gay hé hal leen gambia de mono ko ne amulo rek way gambia ñun ñufa ñew so ñun ñep gambia leen wara uyo ne leen tray ne ka bena gambia fi so baye hel man suma neke ndjago amale dama am rek soose wara jarbaati pul
0: defi hejur sa waxte
10: because so baye hel jabari sose la suma jabari sose yayam lan la pol la polal family bobu num nekari dewe ne len jël gambia ñu def ko sun xol ñu xamni ñu gambia len bir gambia len neka ne kuñ dekk olof ne kuñ dekk pol ne kuñ dekk njabo dekk gambia len nega dire justice programme bi neena waaw len jafalante rek ni neka bena ka bena len sa ni buga isu bi yep sista ñene waante diga moy politicien yi ñu len falé ñi ñolem falé tek sun carte mo falé tek gaay buñ len musa falé gambia dafa ne hon ay na fi hay ni ñu buga isi li ni fi buñ ko naw
0: jereje santa ko momita mita gerem ko bu baha ba kom num ko waxe rek la li lañ fi feke won te ñu fehe politics ak palace bañ ñu jaral ñu daldi jaxase li nga xamne yow fekewlo jamano ba mami jambori don tak sen diga 7171944 one way or the other dañ interrelated te ñu intermari so li ci am solo rek moy nañ ko refetal buñ ko refalute buñ ko ñaawlo ngir nit ki nekana fi neka tut moy mujjé kon yow jamono bi ng fi nekkon ana lan nga defon ana lan nga fi baye ana lan nga fi waxon nañ baye suñ xel bu baaxa ba baño oyé suñu bopa ci touré palace 7171944 ñu jël Mr Njay hello
11: assalamu alaykum wa rahmatullah fatou bare ya fa
0: onkul ngare
11: naam
0: Njay
11: ngati ya rebu badi ciare njabo di yeb nga dom adama ñaari mbir moko topa moy li yalla waxon mom adama digantim ak malaika yi ne len wax len ma li moy lan ndax xam nañ fan la mam adama sukkandiku ba joxe ay tour lolu ñu bari dañu wax ne mu tudali rek emale ko fa way fan la sukkandiku ba gene tour yi té tour nekul lu bol di gis té da nga sukkande ko ci dafa né léna lu né dafa am mélo mélo bu né dafa am ay hé
12: comme tay nañ ci ci doom adama ñaata xéti ndox mo nekk ci doom adama kenn la dé kenn la du ñaar du ñata kenn la ñaata xéti ndox mo nekk ci doom adama so démé ci ay doom adama xéti ndox yoy mo dajalo ci ko ci doom adama xéti ndox yoy lén lu wañé ko rek amna lu mo affect ci li ñu oyé full jamati lool nañu yalla jangal ay xéet la xéet laaka lan mo isi laaka mo tammi dañ ko waral laaj sun bopa laaka ak kan moko ñoom laaka mu ngi joggé ko ci tula tula mu ngi joggé ko ci tour ci melo bo doom adama ne man magla degul mo fi rek baat bi yaxana diko wax nit ñi dañ ko dé wax way xamuñ ko te billahi xamuñ ko suma amon tay mo mu ko firi tout dis bam soori di ngay xam ne ndeke xamu li tax ñuy wax ne mag lay ya ngay ubi bunta sa digati nak yow rek am sa borom bunta bo nga ubi mu ne lan moy melokani man mag la ngir ken magul kudur yalla turu yalla nak ba nga sukonde ko ci melo yi melo yi ay xéti xéti melo leen mu jur ay xéti xéti jikko ci ñeppa jublu mu ne la tonkal man li ngol ko horowo horowo wala mu folo folo folo folo wala yi bunda yele ko londo ay du lolu moy ubi bunta ndax xam xam mu na ñew duga so tonkul da nga yus baati ah mota baat bi tuzo dama ko de wax ni de billahi ñu ñoom yalla baati amuy baat bi gëna te yaro mom la ñoom adam ak mom aw yuson bala ñoo laal la ñoo laal ñun ñepp ki na ku nekk bala na wax mi de nay jëf de na nga teggu mi de nga jëf yus baati ah ya ka nay wax kan nga tontu du kan ku du yalla ken na ku ne ya yalla ay jëflante dañu xam nañ lool dede dañu jom di outi xam xam di saxu di xam xam te yalla me ma la yoni ci sa popa bala mo yoni nit ci nit yalla ñepp la xamal mo tax muy lay kenn ku ne way xolal tay ñu ci ñewé ñu ngi wax naan so dal da kéré wa jawara yéré ya jame adam akbaro fortune public ci ko luy lool what is that luy lool ñu wax ñepp mu ñu wax wax yalla te wax yalla rek mo wara gëna tuba bi ñoko créer bi lo bi ñu yëm Gambia dañ jël baat yu duma gido def ko ñu le moy capital what is capital lan la capital bi ci sa bi ngeen son crédit system kade ñu xëb bopam dogo dogo yi bari lolu mo ñu tabax ni ñi dogo dogo di raal ay nit di ñaanatu di wéru ba ñu liggéey yan lam lay rek bu ko ñëriñu li mo afé ko ba mé ñu nak lam lay rek ana liggéey té liggéey ak xam yalla ño anda ben mu ta dem bay sa mo rek ben mu ta dem bo ben way dañu dem jangal lam lay rek ño tam ci fa yoy yeen télé yi u mi sen pépa sen ben di wo lu len né di bi ñu kenn du len tontu kenn du len laaj ñu tok ci ea bi di wax di xaa tay di réew melni xamuñ ñu ay doom adama la ñoo wax billahi wallahi wa taala ñu ñu dal di jaamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
13: wa rahmatullah santa ko gerem ko bu baaxa baax ko ko dey onkol ngare njaay 7171444 lama dese ci waxtu bi amba 4 to 5 minutes la ñu jël benen collègue
14: wa
13: na
14: ñu nga balam ma ngi nuyu onkum ngari bu baax nga ne ko ne Serigne Mariama mu ngi ko nuyu bu baaxa baax Serigne Mariama
13: gina
14: ko de nam ko mi strom man dio
13: mu ngi la deg
14: thank you
13: very much santa ko momita met wat gerem ko bu baaxa ba 7171444 jurom ñaar ben ñent beñati yon fa la nek di jël sen call si ñu jël hello
15: assalamu alaykum
13: wa alaykum salam mr njay
15: your program is very interesting.
13: Ñu boko.
15: Way li nga wax ni. Comme li nga wax ci sa Daouda Diawara Yalla ko Yalla yereen.
13: Ñene Yalla.
15: Doko setto. Post vice president am won fogna AB Ndiaye la won nekona vice president am. Na ko sos. Adan Moussa Camara nekona vice president am. Ko sos bibi da bo nek vice president so setu to ento sa setu don yoy jabar yi nga wax utene wa ak ak europe ak sos ak yenen so da nga ne tribalism amuto non waye gis nga li tax wax je ñew ni tej liko waral da pa sori te ñu bari xam ñu gis nga amna ben ak gudi angi tok ak yaaya jamme leet ba ko job ñew nek gamsu students ñu don debonté da gamsu fo na gambe students union dem am e groupe ñu ñew ne ñi e baba job ñew ci wa cca jabe ma ngi tok mu ne ko dañ bëgg form another group ba ñëlé nafsa I don't know nafsa patriotic something gambian wala jam fast tade ñi ci bokkon ni tax ñuy wax tay ñung ci ñoo ñoo 2016 bi ay jame wara dem ñu ñëwaat taxaw ne ay jame du dem dafa tok the same people they knew capitalize from that situation di xex digante gis na am nañ benen chance bu xexé ñu duggal ci affaire yi il source ak yoy pour place yépp dañu capitalize from a situation then do these things nañ moy tukar tribalism baaxu ci rew ba na jaajeureuf
13: uncle demba santa ko gerem ko bu baaxa ba 7171 344 de jurom ñaar beena jurom ñaar beena ñent be ñetti yon allo assalamu alaykum
16: assalamu alaykum wa barakatuh
13: bismillah
16: assalamu alaykum andi na def
13: jamaare
16: le gerem bu baaxa ba
13: ñu boko
16: di wonna sa program bi neena bu baax te amna solo tamit
13: jereje
16: te wax yo xamanteni ay cadre yo xamanteni ya ñukoy wax di ko baxé wa nek na wax yo xamanteni yu am solo la waye comme ni nga ko waxé rek muy tribalism nek na lo xamanteni lu danger la te kep ko xamanteni jullit nga wala doomi adama rek war nga nek lo xamanteni lu dang ko wara daw bu baxa baxa ba ndax te da fay ñew jur lo xamanteni moy fitna te yalla dafa wax ci qur'an ne mune wal fitnatu ashaddu min al-qatl mu ñu waxat ci benen aya ne wal fitnatu akbaru min al-qatl mune fitna mo gëna metti sax nga re nit ndax te mom su commencé ken xam ku muy
13: am
16: waye mu ñu waat waxane waye fitna mo gëna reuy sax ni re nit ndax te so re nit ko deena waye gis na fitna dafa ñu continuer di continuer ken xamul lan fu muy am kon lool amna solo bu baaxa baaxa ba waye dina ngeureum rek di wax ne may Allah continue to guide you people because you guys are doing great.
13: Thank you
16: jerejef
13: jerejef santa ko gerem ko bu baakha ba moy don sama last call ci suma togay bu ndeka bi waye jox lena dig dajé ben waxtu ya insha Allah bu ko ken boté dina fi téwaat ak yeen daldi anda ak yeen be ñetti waxtu ya benen waxtaan bu am solo ci li nga xamne naka moy waanu ndaw yi kon ba di ngolu wato yeen sonu janne la mbé saro di la la janne fo talanki lengo inshallah 1 o'clock mbé murula nari ngale nga kacha kumaya ringo natale kotenke nali continue fo talang sabokan meñi ñaata banke o kono man so la tentu roto ba fala alhamdulillah men do ngeta kendo tanote doron men ku mata fa ku mata wolem fo da gambia awa homeland ando nga jiki ko banko dingolu nen si ta jawato watending wolle kela na fulosika ebe credit ko lu sanna ni ya dem banko kachato kon talankilem fanan kana modan mbé another important topic on atelale nalbita fa 3 o'clock janni wotema alla jamala talibolem fatou bara yafa commercials after commercials betala bbc then 1 o'clock mbé murula naringale studio
17: ni Precision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accidents, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
18: Life no day weto.
19: Comion. Ibe nyato ta baso tokang, ibe la kol kekang. Ila network of fananyanta terla wala nyam.
20: Ko my Comion app. Ya download le bang.
19: Ani my Comion app. Ida sula ta Comion bela. A besi tara ila poso kono. Ka internet bondulo sang wo sone yata. Ka service ol jibe ibe nyadi le, wo paredi mbandi ngole. Ka tu kukende bal fenalye, wo bal batukande.
20: Comion.
19: Ka nyinya julol jodu, wo muitalet.
20: Ko ni kuyani mbatati jay, wo halati jay. App kilin drong. Minka beke.
19: Comion. Kasone yandi watu bela.
20: My Comion app download bili. Isi eso 1.5 gigabytes la itefendu la minkuntu. Wase kuja masone yandi. Comion da silola.
21: Comion. We are better together.

0: Li abataxala bayeko ci Social Security and Housing Finance Corporation. Ñom ñoy yegal pension ay ne ganaw buñ joté ab xibar bayeko ci Pension Committee ne dinañ fay li nga xamne momuli 2/11 Tobaski Advance Payment pour jappalé len ngeen wajal seni Tobaski. Pension yi nga xamne nak bugu ñoo bokk ci li nañ fexé pour joko ñi nga xamne ñom ñoo di Operation Department bala juroom ñetti fan ci wéru mai ci atum 2026 pour jël ay jéggo yi ci war. Social Security and Housing Finance Corporation ñoy yegal pension ay yeb ne payori ci wéru mai dinañ ko def tel pour jappalé len ngeen mëna wajal seni Tobaski. So leen ci bëggé am li wor ko leen ci 380-2276 wala 203-8867 wala ngeen yone ñu message ci WhatsApp ci 520-2329 wala yone leen ñu email ci info@sshfc.gm wala ngeen némé ko suñu website bi ci www.sshfc.gm.
1: Social Security, Housing and Finance. We help you save for tomorrow.
2: Yo, no def. Yaangi melni ku am stress de.
3: Suma credit bi jeexna. Maangi won ci ay waxtaan yu graw.
2: Yo, loy stress. Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
3: Lebal ma. Lay lolu.
2: Waaw waaw ma la ko wax. Afrisel rek dem ñoy su xalidami. Mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bum la nexé nak.
3: Xaral de. Kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
2: Dedet, di nga am pour def yo mané be bugade. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko defé nak nga topa li nga xamné moy tektali.
3: Tiak tiak rek
2: nga am sa crédit. Di xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
3: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
2: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afossel ñu néla né ñu sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak.
3: Kon haara ma sét ba xam té du staat wu tritu xass la.
2: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afossel ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
3: Waaw, li dawna di. Kon afossel dal yombal na suma bës bi.
2: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak. Way nak del fay bor.
4: Afrisol, the Gambia's leading network.
5: Memorial and Thanksgiving service for the late Ebenezer Kwaku Bwafo Adade, also known as Agyaku. On behalf of the family, the Asanteman Union in the Ghanaian community of the Gambia, all Ghanaians and well-wishers are cordially invited to come and celebrate his life with the family. Venue, Nows Hall, Carnivin South. Date, Saturday, 16th May, 2026. Time, 2 p.m.
6: Wule mu toñati berimbata na first commercial pre-quarter. Nga fa ñame ndoro ambe korosiro ke kan kulu wala fanna la baake suolu konala because watene watin ba murundi la narin ne ngare korosiro ka la baake. Membe la moyro la wala sa lol la fitamen fola bayrin sa fane wato watinde natinyata ke babulu amam folo ala o ke baya palasoto kuchana la kumole ka fale woto ninga dindingol kulu so manse alfa kendol soto bari ninga dindingol bula isawola betulo na soma alfa nena soma bankun betar la menol bulu asake kuti men asemo mira bake animbe jamano je kan abitaka nyame kon nak mbokay lama bëgg rek tay tamit ñu dal di ko gesto bu ba waxtane nañ ko fi lu yagut waye danaka def nañ ko ci waxtu bi ngir mbir yi ndaw la mu doon li nga xamne always dañ koy bëgg di indi pour ñu fatelel askan bi nga xamne nak ñoñu wara top mo don li nga xamne nak buñ ne doomi adama bo bayre doomi adama ci li nga xamne moy jiko te jiko boba nak nit ke du ko meuna am lata am wajurami ndax ñuko amé wu xareul ko li nga xamne moy yoon bu baax di yarin bu baax kon nak ci yarin bobu lañu sentu waté parce que fuñu tolo soxla lañ lu bari li nga xamne dañ ko wara jagar way nak buñ jagarut li nga xamne moy suñu jiko lepp lo xamne dinañ ko jagar dina don li nga xamne yakute la mo mujjé budé place la nit ki moy tok ci place té nak nit ki li lay won moy kan moy sa jiko te jiko bobu doko muna am mu don jiko bu sel la jiko bu ba jaarul wo ci li nga xamne moy yarin yarin bañ lay yar mo lay muna won yow ban façon nit ngay don ñeenay nak ñoy sante suñ borom bu baaxa baax sen wajuri tray nañ def nañ sen kentenay katan way buñ gene ci biti biti bi tamit def sen wala way kon ka nak budé kër yépp den djub ñu taxaw fañ wara taxaw ngir ñu nekk ci biti ño de nekk ci biir kër ya kon yow so amé sa boss nga jagaré ko lu mbaxé ci yow kenen ki tamit def lu melni mom ci njabotami kenen ki tamit def nonu bu kër yi jagé mbéda bi ñu jag ñofay tassé té buñ fay tassé rek lu bax rek lañ fay def té taxna nak suñ né nañ waxtaan ci mbir yarin dañoo daaxa ci li nga xamné moy dipi chai rights bu ñëwé moy aha ak yele fi ndaw bu ñëwé li mo mété wu lo li nga xamné moy yarin ci dekk bi ngir yalla ku ñu sak mo ñu ñëka jox suñ aha ak suñ yelef ngir su dé ñun la parce que suñ diiné bi la mëna waxé bobu moma ñor sa dom sa boko juré nga koy nampal def la né nampal ko be ñaari at ko loolu lu mo firé ko rek moy yalla bobu mo fonka domi adama be tane li nga xamne mo wara gungé domi adama bobu be mu don ele kamo wara don degune moy sow di wén ñu hayma ko mu dem kon child si do righti domi adama wésu wut fofu buñu rer rerul suñ bopa be ñu faté ne lan mo ñu war as wajur parce que bési pencha ken dou layo ak sa borom nga ne depuis child ride bu ñëwé sila mënalut suma njaboté dara kon ka mom mo ñu ñëka jox suñu ride kon fogna but nasaran ñi ñëwé pour ñu dégeural ko ñu wara sét ci biir kër gi ñëka ngir dafa daw yaram torop nit ki nga jur sa dom elek mu war la njëriñ mu don ki nga xamne mo lay joyelo bes bu nek ngir bo jure sa dom ngane ko ne yow nguur nga day ze probable bu ñu wax ne yow wajur yay nje ka fe lempo ci mom te lolu mu ngi bari hale ken waxut ne nga dor ko be nga gañu ko hale ken waxut ne nga soharal ko be nga lor ko hale ken waxut ne yow wajur def la wara regal be lu nek ci mom du la ko mëna wax nit ki mun nga ko yar ci anam bi nga xamne yow so fa nekuté sa ken du wax lu ñaaw si yow wajur way dafa dess si naka nga amé say njabot bi parce que légui buñ ubé téléphone line si ñuy wax né so gisé yarin bi légui mété is a child having a child moy yow gumé bi nga xamne yaangi tollu fi nga xamne nak yow deng la wara sama nga neka wajur li mota beté ñu am loi bi nga xamné mune halé bo naré jëflandé ko ak mom dara té nga xamné atam bi tollu wu ci fi nga xamné moy 18 years beté yow da nga lor loi lepp lo xamné halé bobu nonu jank wantal nako ak yow buñ la yobé fu mbaxana doné béna luwa bi dina la tek loxo kon nak luwa bi yahout luwa bi nekout fi pour mu yaxal ñu waye dafa ñew pour mu samañu une fois ñu nangul li nga xamne lolu lañ wara def bala ñuy joxoñ baran ci biti yow papa bu may deglu ci jamono gi ya outi sa soxna nga tek ko mu doon sa jabar respect mo wara daw ci digante yeen ñaar ñen johante cer askan bi ñew ci digante bobu mu xamne man sama wajuri ni lañ nekk di dunda waye yeen ñaar kesse njabot ba ñew bala yeen ngeen di uyuante bala yeen sen waxtaan bi di ne une fois kenen ki yuhu une fois kenen ki wacce asaman bi ngeen ñew doon ben ngir buñ ne nak yarin jabot taxone ne tay kuñ gess biir mbeda bi muy saga ñu ne ki dafa yarde ko dedet yarde ko amna façon yu bari li nga xamne doomi adama bu ci neké ding ko muna yekal ci place bobu len ngir xalé dafa wara jox mag gi ciiram mag gi tamit jox li nga xamne moy xalé ciiram ku nekk ngeen sama li nga xamne moy sen kër ci digante bi nga xamne nak respect mo wara daw sen digante nit ki du gene ci biti mu respect ki nga xamne xamul ko te feka fam joge ko ci bir keer gi janguñ ko ko li mo ñu sona legu legi bo degi kilifa di wanda bo degi magdi wa nga ne ah way magi diw lu mo wax nonu neeku ne ben bes la mag ci mom way dipi bu neeke gune sila am lolu ci mom way de ngeen ma may touti rek ma daldi continuer ak yeen

And this is jigalu ci lolu continue wat rek fama don waxe dimba rek comme ligue radio lu ko neexal lu neex ci mom moy daño deg sa bat bi way duñ la xame dimba baño ñew ligue bok ak ben janga misal la rek like ne wajur bu neeka ñu wara baye suñ xel suñu sama suñ askan gi naka lañ mel ci biir kër gi buñu gënné ci biti naka lañ mel buñu démé sa school ba banji ko lañ fa dé am ñeta yi ñun wajur dañ ko wara sama ngir ñu baña nekk di rité wanté li nga xamné lool lañ wara défaral xalé yi ñu faté li nga xamné élek ci fofu lañu xolé suñ liggé bi ndax mat na ndax matut demba rek ñu bokk ak ben xalé bu jigen time school la bu mu wacce mom ak moroma mi ñu daldi bokk ak ñom moto way gis nga koku dipi bu mu na ci moto bi cholam mo amé moto bi be bala muy ag fa mo wacce di xalé bu jigen de ci digante gi ku nekk ci biir moto bi xam nañ ne ki lu mo jaay kenn du ko jënda comme ni mako waxé la nit ak ni ngay waxe nit ak ni ngay wonewlu sa bop ci bir mbolo ci fofu lañu jangé yow yay kan xalé bu jigen gi di gune mu nek ak ki nga xamne dafa wacc school wa bam duggé ñun suñ moto bi si la wonewlu from A to Z la xamne ki lu tuba bi de wax radical la falé wu dara te yego dara ci yaramam pacha pacha pacha pacha pacha pacha te mom lu mo feey ku pass ñun yep lool lañu feey ku pass ba man mom suma soxla yep yaahu ma dal diko xol diko xol diko ñaanal ci suma biir xol bi yalla nga wéccé ko ci loxo bi nga neeka yalla olbaté ko li nga xamne moy sa gis gis ma halat ne ki jigen la ci society bañu neeka moy man borom chaameñi lañ suma tricota of suma family members yeb gor lañ ñoñu elek dañ wara dem takka jabar ñew tek ko suma njaboti dañ wara dem takka jabar ñew tegal ma buma yalla maye fan bu guda ak wër ko yaram kenen ak kenen ak kenen nonu ma gis ne ki dom bu jigen la mu ngi anda gor yi way mom num panké ci bir moto bi gor ñu sol sen tubé sa panké wuñ ko nonu parce que bu mom bu waxé ñoñu ñu wax da ngay gis né ñom ñoy nopi xalé bu jigen gi di wéré wéré ba mo gëna just few rek la ñu nekk di wax pour nit ñi bayé suñ xel bu baaxa ba ñun wajuré ban façon jabot lañ di am ci biir kër gi yalla ñoo am suñ gëné buñ démé ci school bi ban façon jabot lañ fa dé doon yow ak school fees lum séré ngir school fees sa soudé nekulo du fé dalasi way xamna né yaangé féyé ku pass from one end to another ngir kuy yobu sa njabot school sa su féyou té pass way ba mo dem yang ko jox lunch té ñaata lañ dé joxé at the end of the day transu boy dugal ci sa njabot da nga wara put into consideration né élég ak lesse biir bu ma féyou té sa parce que ben dom du mëna féy wajur way momi tamit mu mënal bopam dara té lolu du am lata tay ñun wajuri takuñ suñ diga ñu yar suñ askan gi betey mang ci biir kër nga dem school tek nga dem am wacc mënonu ñun ñepp tañ ci biir wayp dal ñepp xamne ki amna lu bari lu manké ci mom ci waanu yarin ci biir kër ga la tok ma fatalel kul ne ki dafa dugg ak ñom ci biir moto bi ci digante lu amut sa 20 minutes mu bundu hatal moto bi yépp té ci school bi mom bu mu wacce classmates ami hama ñum andalon ñoñu tamit di same topic lañ continue from ha parce que mo am bena jigen mom bu mu wacce mu ne hé doomi adama nañu yalla may katan ben ñu mëna yar suñ jabot té koku auto rek lañ tassé ana kan mo nekk ti ci am ci biir school bi koku ana ban school la nekk di attend ñoñu ñu fa nekk lan lañ nekk di muñ ci kaw xalé bu jigen bobu ñaaral bi ana ñum dekkal ci biir kër gi ñoñu ci parce que
lu ndaw lu mu wax rek mu ne man suma koñ suma suñ kër ben ken yabut ma ci yeb ci anam bi nga xamne du lu ba du jiko bu ba parce que ku mel ne man suñ mako saraxé sa dina wané sourna ko ak barké man na raxalat ne ki elek ak le sibir doomi jambour mo koy dem takije budé jiko bu mu won ci bir moto bi lolou la nek di dunda so inde mom ci family bobu nonu ndax mu am jaboti ñu wara roy ci mom mu nek sen wajur nda generation bobu du yaaw kon nak lamay firi fofu rek ci gatal moy ñun wajure bañ nasax so taxawale sa place ci bir kër gi fehel sa dom fu mo dugg fu mo gene nga daldi ko xam fehel sa dom su deme ci school bi nga am colère ak rapo sen teacher nga diko like sa dom ban façon jiko la nek di dunda ak moromami ci bir school bi parce que hala yi sun deme school depuis 8 o'clock ndax 9 ba 12 xama ba 2 ngeenay ba 4 suñu wacce at least bu ñoo feeyeku pass dinañ am 1 hour 45 minutes bala ñuy aga ci bir kër gi then it's like ne ci bes xalé lu ñoo def ci biti moy ci school bi ci jangale kay modé opa dan waxtu buñ dé am ak ñun wajuré ci bir kër gi kon nak nga sama sa askan yar sa askan bum em ci bir kër gi kessé parce que légo légui yow sa doom mën na nek malaika ak yow waye bu guéné ci biti mo melni kenen ci koko musuta fokk kon fofu nak lañu firi ak luñu jangité ci place bobu rek moy nañ ubé ko ci li nga xamné moy environnement bi nañ créer ci li nga xamné ki nek ci biti mu gis sa njabot ci anam bo mën ci doon mu mëna am dat colère mu meuna am dat oluté pour won la né bayil sa xel ci san jabot bi way lolu da fay fekk nak yow wajur yalen har yon bi way nit ñi buñ démé bay légo légui nak suñ ubé téléphone line bi ngay dégg yenen goor yi di wax né jigéen yi ñoñu mété lool li nga xamné moy sama suñ jabot bi parce que yow papa sa ki nga xamné da nga bok ak yaay ngeen am jabot bobu nonu légo légui dé nga dégg ñeneen yi di wax né yow baay sa so doré sa dom bi yaay bi méré la kon bété yow sa place fi nga wara taxaw as e baay dafa manké parce que jigéen boko taxawalé foko wara taxawal yow goor dina la jox sa aha ak sa yelef te taxna nak dina la tiye comme wajuram parce que ya koy sam sa kilifa la kon so gisee yenen hebatay di am ñu tok bu baaxa ba ñu set ñu ñu deke way ñun nak ay talibé lañ man suma yalla jappalé ma am dogal katan muna sama suma askan gi mom kessa munuta fajal bopam dafa soxla ay harit dafa soxla ay generation bi nga xamne ñooñu la mo magal dafa soxla ay generation bi nga xamne ñoomu meme ñoy fajante ay soxla dafa soxla ay generation bi nga xamne

0: kwewon moikan. Kon is generation upon generation. Neng try wajuri ñu taxaw fuñ wara taxawalal suñ askan gi. Du askan bu goor, du askan bu jigen. Bariki Dembo Ndiaye dom dofut nanu lo kana nga taxaw ci digi état di budi andey di budi ay saga way tay bala muy ne na dom taxaw ci digi état bi muy budi ndey yow ndey bi di tok papa bi di tok ngén di ré xalé bobu nonu jiko bobu la momagé bena bes nga bëgga ko dindi te féka lolu rawna la yow bay boko laalé rek mu waccé la asaman bi be zéro yaay bi nak wax nopi kon bala bobu yépp ñu cey aga nañ fehel ñu jangal suñ askan gi suñu diiné parce que doomi adama bo jëlé yalla nga jital ko ci helam hel bi nanguko xol bi tiyé ko fam dem lamo ñëk xalaat rek moy manaka na fi nek manak yalla su do wajur bi nga ragal wajur bi di nga dem lego legi do geena ak mom wajur bi dina dem mu bayla yow askan ge ci aduna gi kon nañ gor gor buñ tok ñu wax ne jamono bi mo yaahu ndax generation bi fofu la tolu generation bi tolu wut fen yow ya bay li nga xamne mo la war nga bokal sa bopa fi nga xamne bokulo ci nga am say njabot way ngay dem rek tay mbole na soxle ngay gana wet kon nañ tok bu baakha ba ñu set suñ togaay man nak talibé la la ñor ci liggéey gi rek ñukoy santé suñ borom jaarale ko ci yeen askan gi kon dina jël sen call ci on 7171344 jurom ñaar bena ñent be ñet yoon fa lañu jël sen call ci daldi andak yeen ci jëwaji ñu gestu bu baaxa ba ci li nga xamne moy yarin parce que yarin moy won doomi adama yow ko doon depuis sa guneya nga ñew nek xalé ngay maga nga maga yane rek mo lay top bes bum lay tagale rek moy bes buñ lay sango souf kon nak nañ waju retray ñu sama suñ askan gi ñu ñoo amé suñ katan di dawale pour jox len e proper life life wesu wut nga yar san jabot jox ko jiko bu baax parce que jiko moy nit kon on 7171344 di jurom ñaar bena ñent be ñet yoon fofu la ñoo jël sen call ci daldi andak yeen ci jëwaji ñu wéccu xalaat ak gis gis ñu gestu bu baaxa ba ci li nga xamne moy yarin bi ngir yarin bi nit ki su baax su amé yarin bu baax ak fu mu ndi tollu fu mu ndi dem dina neha andale te dina am ñuko sopp te nit ki nak lolu rek nga am ci sa dundin ni ñi soppala fonkala lu nekk dina yomba ak yow ñu jël suñ fos ko la ci line gi allo assalamu alaykum naam onkul ngare
1: fatou bara gis nga man nak maamula waxal jabot gi ci jamono yi ma ñi nekkal ni ngir man dama yagal di ur nit ci bir nit ñi je koku dafa wara ñu wax ñu wara waxe yo xamulo sax li nga wax ni tay ngir firi nga julli toga ndax jigeen xamna jigeen xamne waxuma jigeen da ndax xamne lutax ñi toga li solo yeb mu ngi ni ci wañ bi billahi wallahi sa programme bi passé li nga soxla yeb mu ngi ni ci bir wañ bi Fatou Bara Fatou Bara li soxla yeb mu ngi ko tiri ci bir football of a team football team ni mo doxale ak ni mo doxé Fatou Bara aduna ni wara doxé yeb firé nga ko billahi yeb serina ko te non tu la ken ngir ken momu ko dom adama la yalla di waxal fatou bala li nga won ni yamul na ken ko ci digal de ko nit di baye lambat nan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gis na fatou bala gay dañ gis woné woy yalla gis na ko won ni yeng amon ba dem baye ko fi yoyu dafa waral den ci wa dafa waral sey yenen ay dom adama ñu waral sentu xéti doom adama yoyu mu nekk ci biir xéti ci biir xéti comme ci li yeb yalla ñu ko won na xam nañu xéti doom adama yoyu ci biir li ngeen na toga tuba bi mu ne dañ do di bu bay di ko ba diko lolu ba bi ñu ko jëlé ci li ñoo toga démocratie ñu ko jëlé ci li ñoo toga moñ ñu ko jëlé ci li ñoo toga tabalante ñewante armalante fonkante yépp ñu ko jëlé ci toga lan moy yéré lan moy yéré lu tan ñi sol ñéré li yalla bindé yépp ñu topu leen lu dul ñun way ñun xamuñ ko gisuñu yalla déggu yalla kon naka la ñoo yégué yalla ku yegul yalla do xolu yalla fadu way la kenn bonu billahi wallahi kenn bonu ñu su ko doon tiri bala ñoo égal ci nam ko ñepp ni nga xamne nek kenn bonu am ñu bon yalla bon santane ba defar lim lañu ko jangal moy yaa ñu ñepp yone dañ yaa ya hala ya la ñi ko jissal tak ko ci loxo doom adam ya ngir ko ya ha toy li waju baad ma dal bi doli du mom amu be responsibility nit moy jangal bopam nit ci bopam moy jangal bopam ki ñu oyé waju wara jangé sunu ko ko nona ni dafa reere won bopam ni won ko bopam mu tuwe bopam man leer bi li leer bi ba nga bako fa di jël barki man mag la comme li ma doon wax tegi kelim tagge taw sa kanam di haar kenn ko ne ni barki deggu degga ñaari baaji ni ñu mom la ñaka tay mo tax ñu soxé ni ñoo tebe ñaari baaji rek la mo nekk ci bir meji barki jur barki mana ak baati suwa man de ka ba man de ka am suma njabo de ka ba suma njabo de ka tek jule xam sa ni jule pili wu jule to yo ya ni ci ni jule de li nek ci faati ra no rek la dom adamu soxla amna su leneen lu soxla lu soxla na fofu la waxe ya la ñu ñepp la ñu yow fi ñu ñepp ñoo taxaw ñu ñepp la wax amu jaay amu toba amu lolu amu ni wax yalla ñu ñoo laaj ku ñoo gom ak ku ñoo jaamu ñaar ci kenn la bay na wax ko la re ya so borom ci ñaari baaj yi ak lan la tontu ak lan la ebé ba nga jog nam di dem assalamu alaykum wa rahmatullah ak ci dal dem fo fo fan assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh
0: jere jef ak ngari wa alaykum salam wa rahmatullah sante ko gërëm ko bu baaxa ba ñun ñoko déggandoor 7171344 de juroom ñaar ben ñent be ñetti yoon fala nekk di jël sen call si way si jamono gi dañoo duggal koppar ci kër gi bañ coy joggé ko rek dal di continuer ak yeen on 7171344
2: Easy communication for you with Africell social media bundle. For as little as $10, you can now enjoy spending 24 hours a day on social media. 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. Africell spectacular social media bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat, and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.

0: Bañu joggé ko ci yeglay ak yebane dina continuer di jël sen call ci on 7171944. Allo, salamu alaykum.
1: Wa
0: alaykum salam wa rahmatullah.
1: Na
0: yeli mbeyandoro
1: wotande
0: tana wotanande nte
1: programme ko ma ta bake kuluro tan ay problème balé soto kuluro e a do le soto ani si ñol kuluro mu ka fo ni fulo ko sino a important ta bake le ka alpha jele abuka kuluro keno duma le ka ma koy si ñol si i da mal ka ñolon ni abuko alpha kari ay witness soto ala dimba yato so i ka ma koy tan dum na wolle gondi na kuluru ñalta fula ñango fana nga adolle soto nu ka kuluro ke ñamin kom wana ko ta di tara wana ko amma ko kontrol ndam manti bari ite karandile hana ma dimo nyanta ka ma ñamin melie kanta ila alla wana ko isi ñol lo ni alpindita wana al wo ski ñol al keble faw ye fensem foye ika woleke ike kulia ike muta alfal de ti ye fensem foye dron ibe woleke la bidun na wote kerim bi ika wulle sumanda ye dingo samba l'hopital noto ayna

0: a jaaray la buy kono fay kelleya bari ka donkilol nin pasimol nin kol men be karandi woltiye bi nge bi e melen kantanu bi nimeje ngamru nawdin ni ya jiko tole because of me isota da men tola ni forma bake ni kulia wodun te terim bi nyanta muru la wol deto kulroye ado le soto mama ñol ka tali won mel pon la ñinu uto amul karani num bakele de ci tali mo foye ye silang ya ci lo taral bo kan ci mo beto la taman sero yite la betiya ta ñameng wo tali ngi limoto wol ben kerim bi bi nga tali won mel djoubé nga lamoy mel la baké nga mel djoubé baké wol lo ñi miki maaso ñi miki maaso mu tali won le ba bu tali won lo ndel bu ke ñom tali won bijé bari idel ka couleur tigé idel ki ila abo
1: Nga tentu ba ke nga jayi, is it Mr. Ba or Korobale? I need to edit on that. 717-1-3-4, woro wula killing, nani ko sinya saba. Mbala kumandiru lu ta kang wojo yang leto, nali ya ta santofo nyo kono ayesene ya. Nga milandi tabulo kambi, wale mukulu woti. Kulurlo suwo kono nga kola doji be line auto. Hello,
2: assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam.
2: Sisnaare
1: jamare
2: nakabe chebi
1: alhamdulillah
2: sa program rabbi ne rabbi interesting tro
1: ñu boko
2: na kombiri halay nga jël legi kom daabu fa joge legi ni rek ndo do di wax ba legi jamono bi legi dafa anda stage bo am legi parents yi ko parents ñoom ñoo fegé jamono ñoom ñoo mëna control number 1 ala bi dafa wara dem dara number 2 su demé dara su ñëwé kër gi na bu mu bari bu mu négué xalé number 3 comme lolo su demé school os legi ñina e punishment am ñu le fu nekk ni da nga contact ak djé da paré baxna tax am ci kër ko xamanteni at least am am kër bo def ci société tan legi ñu am dem ni bu fa dem school ñu né dem dem ligue so halé bi ak parents ñu ko dem mais parents ko ñu ko ñu dem school on instant legi ñu du ñëw mëna xol bu ya nga tégué ñu dem school halé su ñëw da nga ibi bu di nga am di ko school so dem da nga bina dit ya on instant so di nga mëna am halé bi mu ngi attend school wala attend school so so dem ko subject fi so halé correct ñu ko wrong si di nga am ñu wa ki da bi attend school wala attend wa nga comme tégué halé ñu ci yow am dem maybe parents yi dem school parents yu bari di ñëw mëna bi mëna xam lu ko ñu halé stémé school rek wa am dem na school té école ci jabitam ak ni follow ni bu balu ta musli yeren ci amaren am en education pour tam ni ci de gina mëna sawat go do yeren ci amaren musli ni ko am nga ko ta disadvantage am ko ko non so wala na dafa am ko amaren ko mu neex wa ko amaren dem na school ina mëna follow dafa am bi ci suma demé school da ko dem bo demu school da fo leer wala sta na ko su wala su mo jangal su wala na su am ni ki dafa jang ko da ko dafa am ki amul mo mu ne ni neku da mom so xole ñene musli ang day gis ni so da ye gay sa dang day am xale parce que ko sopp de bari parampara ko gi nak de bari so xale nak gi nam su de bari tam da te ko su bari ci street bi ko xale la am nga mu na du ko ci lo wat xamu ko so yep control ci bi ki rabbe ba mu ne ko mu xam ni man ni ma mu to mu to wala fu ni gan ci duma du bari den ko de mu na xam am ci bo la ko de mu na control way comme su ne ke ci ke bo xam ni de ni bi ni fa dem school ni fa ngi dem ligay ko fa ne ko ko understand ko su gisee mu ngi dem ak ñu uniform la fa gi ñaa ci mo studem mo su ci ci ci jigeen ni sax ko ma nga wi xale ci da yaale wa mo de ki after 9 years in school you know so la ma de bel ñu wara re et 820 le ko le ko sin time 820 ci nga faari da gis ko ma de na ba ngi taa mo ngi re fu do ngi do ko ko ma de sa yaakam ci ko so commissioner bu ñu won mo ngi ala gis mo re mi mo do ba ba nga mo ngi de xamne ko ni ma lu may def ni da be fu ni mo dafa gaaw wala dafa e wala te ko be xam bu ko re xam ni so su de bi ci dem te kan lu le ni té ko yu périn ci doko mo na def contrôlat on a sanga dal bo di wone comme ni bay di raka su do ni ta fi té ka so ko contrôlou té bi ba ga yé ni ci ngi am ni ki sa do ko ngob do

ko muy door am na fu mu agasa du baham après ci sugu door yi xale bi wala am na ko toppé bu bu wala tontu wandi no du ba du jibul xale bi ko xale ni su dalé moy ko ci ko dalé mo tej yo président so bu ngi toppa sa xol bi xale bi tam nga comme mis comme yo xale wa amadou sa ngey jël drox ci ma amadou ngey ka tim ko comme lu mala drox so ko dey jël ngey ka tim ba da nga xale bo amadou dié bo ngi ko am mu am respect mu dem du ga ci drox ci legi so wé fé ra mu né tek dé fé ka ligi lu né ré djoul dem nga amadou bu ga tu nga yu ci ko am mu do so wolé xale suñu jëlé drox sen di ci né ka sen side di ngey lu so ko non so ko bu ngi ko tu ko nga na ngey mo ba bay ko bi nga amadou ci fé ké ni jël lu dara am nga wa am fege ni jigen la tam fege ni jigen la nga to nga ko fe da nga yobbo ni bo xamni am nga boko jox telephone muy duga ci tam nga post TikTok bu ñoo wone ak yeneen ak yeneen da ko kam lu bari ko shooting du mëna dem pour gëra ci xalé yi te ñu na loolu lañ dée buga boole ko gëra so bu wé dem ci fu nga amé fu ki amé fu bu amal sa tiyam sa amu la sta yaay ñu ku yaay ñu wa def ci ken du la du yaay ñu so da ngay fu loolu pa def

0: kelimo sumo gini ani tinge anno ko amare sumare hindu mo kumula na e sumo fene sumo de sumo budi kapa ba ispe gene ko mpiri nchi ngere mi jai amu ga dagi tamu ngere mdi jai si kiri amu ko fane ko kuko hamare afko mo nito o ngal lang ya lang gare ngal ngare afko no yiri stati ngira telefon bi danko kore doko wa uzi lo mi kos do dude lo amadu de pase rek si hale ko ya kan dusi pase ko chane moy dara mi ona sta moy ko mo nito moy dem school yi mo soko si chane ngay ba ko si free mo rek next minute ka ira ngi sale bo am gi dem be great world comme suñ ko ñi fini man mi wa wa yo mo lo non ko la ak e ma ngi do non ko la de ni mo risku de mo kraji si mo se bon de si na ko si e mo yo ka so everything lo am de ko am lo non maybe we know am mo so anything lo am happen as in life ngay tani mo gis na ko experience na si have bole am not as easy so you body you who feel it knows ye na dem ko experience ya la di mala mo ta so de program da mo de contact mo ko lo mo contribute because one thing at time, yeah, nice. I'm now experienced now.
1: Mm-hmm.
0: So, what am I going to see one day? You see? But I get a yes, it's the one that I'm going
1: jërëjëf di ko rafetlu bu baax a baax sa kaddu yi yew nañ ñu ngi laa jaajëfal bu baax ak képp koo xam ne jotoon nga jël sa waxtu rek nga daal di dugg di ànd ak ñun 717-1-444 di juróom-ñaar-benn ñeent ba ñetti yoon fa la nekk di jël seen call si ñu jël Oumar Diallo si line bi. Hello Oumar.
2: Salaamu alaykum.
1: Man di nga fa man di nga ko dal
2: ah be kontor na be jey la baax
1: ngey jo
2: ah Allah mo ndé alman dalé wa tuma minna imam bof mali de jura dé yalla imam jura kontor nga jura la abbe ta baax yékati ko minnati
1: hmm
2: akuma ya ta baax
1: hmm
2: baax ba ya lo karandilla
1: hmm
2: ate mo kulu no la min man kulu ala korda ko no
1: hmm
2: mi yalo ko akulu bale ata ala korda ko no
1: hmm
2: e ko sani karamo mi yalo ko min ka karandi we akulu ata wota kulu no la
1: hmm
2: ko sura na mo kulu korda ko no
1: hmm
2: ya jong ala la wali ba kilin aka ni ne fom
1: hmm
2: ako tumo min na iko alfa
1: hmm
2: ko mo ne ka fa alfalu
1: hmm
2: ko ato kuloro soto ta kordal kono
1: hmm
2: ko tubo min ne ko pabilu merolu kabi wonata
1: hmm
2: kuloro ma soto ko te korda kono ko wolam toñati
1: hmm
2: ustaz mar buñ jangay ni fo wolam toñati ko mo ne ko pabilu
1: hmm
2: iko ngin panata ngin pabila ni merol abanta bidu wolle marta kordal la
1: hmm
2: kuloro ta keno la ini ni mojele yalo ko inaka ina wuluta
1: hmm
2: al bukal ñola dimul kulu ñola tal bebe korda kilene
1: hmm
2: dol ni ko tolu atol bebe korda kono al bukal ñola dimul kulu nunto mu nekata nunto mo bele kadeng e dimul kulu e londi silo kan kono bi ibe modi mo mala rek abe sama la police
1: Mm-hmm.
2: Du atolulu atolulu damangol atolulu yomal min be korta kono wo kunda kundal le teeta
1: mm-hmm.
2: alfal min je wo kunda kundal teetal hanni nin ko abe ci tafan hanni abije la kunda dol bijele ko la kunda dol teetal
1: mm-hmm.
2: say wo dingol say wo le dingol wul wo dingol ye dingol yewul dingol soto ke wol dingol sani wolba kulu no la nyaati len mi akara mi mbelu dinu to korda ko wolma wolma data idi amere be dingol be wulula wolbe data la gal wol se data la
1: hmm
2: dum e ko wala e ko al ummu madrasatul ula e ko foundation no ti ta foro mu dubalti wala baati
1: hmm
2: kulu ro baale foro kana faakan
1: hmm
2: ite ba faaken do yini faa tombo faa mi daaji ko soda diro soto ni o soto idi ko be betalale ite faatare ye baaso to baam yaalo ko ay diino sota taaji ko betata ni o naati aldimol be kululale be betialale ay taaji ko sota diino sota kono bi ale o alfaalu min be e taaji ko me timaje ndi am ta ko nunto alfaalu nunto alfaalu sai muranda won nunto alfaalu min len tol wulu ke ndol ngal nunto je ndol ngaji ko yum je dada jabe muranda tol ten digol dada la wo nyama fuka bule katina wenya malaika katina ikatina akadianye je aitina akasara fuka pare kuno itla problem wala sawa because muna tinna mama dada jang wala be normal hani hani la kaburot was ma ay nay mol tora nay mol tora ite falante kairo soto la ila kaburot wala be no foyo bil kiyama wala be ko kullukum ra'in wa kullu mas'ul ar ra'ya e be ni kala ila ila mara fago la ila mara fago sama be ni kala la sama e be ni kala la di dinu mera gol lebe maro la cordal ko dimol te kulu no la because murad na wo alfa fago man u man dada sa ni wo digol e digol be wulu la wol be dada no la nyadi le wol te dada no la mun alfa batu wol be kering fa alfa bu batu a be cordal ko biba ma fuka ba tra ko la ko na ma sia amo sia ko de fanga di gol kulu helo di silol kan abarka ba tanto
1: abaraka Omar Diallo 7171 344 mballo ko mandiro lo takan o joyango le ton naliyata santo fanyo kono ay senea men to tanya watoto amansia boden in between nemin dunta doron bela kolta lale niyata santo fanyo kono ay senea kon nak mbokay dina continue di jal sen call si on juram nyar pena juram nyar pena nient be nieti yon fala ñoo jël sen call si dal di andak yeen si jawaji ñu wéccu halat ak gis gis ci wano yarin ci keriya ngirli moy woné yow doomi adama ban façon nit ngay do kon nuñ ko dégé rek si sen kaadu ya nit ci gor goru ñu am yermande si sen askan ge ngir tay dom bu teki mu don dom ñep waye bu melé naka sudu nonu sen tour rek la mo uyu ci biti allo assalamu alaykum
3: e wala la dom yo yu moy kan di ñewé ci non la ko yalla tek so dege ñu nan sirat dom adama yeb yalla len tek waccel ci buntu sirat te mu ñu dem te soxla wu sel la ngi dañ ñew dara soluñ dara ci tuwa mooma ken ko ne ko buga yalla ne la dede kon da nga ne kan na bu nga te ne kan na be way da nga wara chek chek na be na la firi way chekal moy isi chek ngir ay juroom ñaari cer yoy day am solo lol juroom ñaari cer yoy mo waral ñu oye koor ñapa koor la korra tawé kor moy sama kéri kéri yo ya ñuy mu ngi dem ba ak ku jur nit ñi ci bir nit ñi ni ñoo do ya la war na ko bo leen digeen bala ñu jiddu ñu ñep digeen ñep la ñoo di tek tek bo digeen ñe mako soola ñu lay goor sa mu ñu yo firi da fa def sa ku ñu firi luy goor goor dem nga ba nekk ak saketi keul nekk buntu keul sabonnek am bunta nga soga am jigen nga soga am ay cabinet ci cabinet di no pe ka to wi ki to am yonti yalla nuyin de yonne mu ka mu je nyabo tan bi am yonti yalla ibrahima ak bayal waji ndam bi ak kale fa mu dem le wo am ñene na ñene li ñu yalla jangal li du gis nga du fi ken munta nek ak ken ñun la ci doye ñun la ci dox ñun la do suñu la ñoko boka lu ñepp boka la ndax ñun système bi ñoo control ndax loolu la day dundal na ñun lu ñoo dundal lan la capitalisme mu da socialisme da mbolo ta halani fanga dege ñi walu so call tribalism ni tribalism mo dem ko wax ba di te dega ko te wax ko te munu lo ko firi yalla do won na ngir xam lo yalla dugulo tax pour xam yalla yo li kay sax won nga ko jox mané li yepp yalla togal nako so xamul plan bi suñu wonul plan bi naka la ko planer duñ xam li ñoo wara